cɛkɔrɔba yɔgɔjugu tɛ koɲuman kɛra bada denmisɛn ɲɛnagwɛlɛ si man ca duya n'an ka sabali ni samarajugu b'i sen na i sen nɔ bɛ caya duya na ni fugulajugu b'i kun na i lɔnbaga bɛ caya an ka sabali

Niakadi, Angatabale Diana, Kabo. Kire lomba se ni betiana. Ni ame ku yonte. Yonte kaso ni bore kaso ni yoncha maye bolona nga sabali de. Ombe la basiri ko sabaka kolo meleke. Ambe la banduana wala jang.